0: One radio.
1: One radio.
2: Cricket music and beyond. One radio. 99.7.
3: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe.
3: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease, at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitate para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
3: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
3: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee and Best Cafe

0: na ang bagong sarap ng chicken inasal. Dito lang sa One Nok Chicken Inasal Diet. Meron kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pepso, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pepso, 105 pesos lang. At heto, ang One Nok Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nok Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte.
1: One Radio, 99.7 News FM, Daet.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Hindi porket nasa ilalim ka ngayon, doon ka na lang habang buhay. Minsan, nasa gitna ka lang ng proseso. Hindi pa tapos ang laban mo. Hindi mo alam, baka isang desisyon, isang pagkakataon o isang breakthrough lang ang pagitan mo sa pagbabago ng buhay mo. Yung hirap na nararanasan mo ngayon, posibleng yan din ang maghulma sa'yo para maging handa sa blessing na paparating. Kaya huwag kang susuko kasi minsan kapag akala mo wala ng pag-asa, doon pa lang nagsisimulang dumating ang pinakamagandang chapter ng buhay mo. Ikaw, patuloy ka pa bang lumalaban kahit mahirap na?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: One Radio 99.7 News FM.net.

0: 99.7 News FM.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado do ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ang kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: One Radio 99.7 News FM.net.

0: Ang kalayaan ay hindi lang kasaysayan. Ito ang ating pagkakaisa mula sa mga bayaning lumaban noon hanggang sa bawat Pilipinong patuloy na naglilingkod ngayon. Ang diwa ng kalayaan ay buhay na buhay. Gunitain ang kasaysayan ng ating kalayaan. Isabuhay natin ang pagiging malaya bilang isang Pilipino. Maligayang araw ng kalayaan mula sa himpilang inyong pinakikinggan sa Diet One Radio 99.7 News FM. Tindugon sa araw ng kalayaan at magpakailanman.
1: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
2: Best Cafe.

0: diri. One Radio 99.7 News FM Daet.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Wow!

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawala ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba? Paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
6: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
3: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
8: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
2: One Radio 99.7 News FM.

0: Ang kalayaan ay hindi lang kasaysayan. Ito ang ating pagkakaisa mula sa mga bayaning lumaban noon hanggang sa bawat Pilipinong patuloy na naglilingkod ngayon. Ang diwa ng kalayaan ay buhay na buhay. Gunitain ang kasaysayan ng ating kalayaan. Isabuhay natin ang pagiging malaya bilang isang Pilipino.
1: Mabuhay ang Pilipinas!
0: Maligayang araw ng kalayaan mula sa himpilang inyong pinakikinggan sa Diet One Radio 99.7 News FM. Tindugon sa araw ng kalayaan at magpakailanman.
2: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.

0: 99.7 News FM. Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Wow! May bago na namang Best Cafe!
0: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
1: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
1: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitate para maging tama ang timbang.
1: Pampasexy!
0: Pampamacho!
1: Pampahealthy!
0: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
1: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
2: 12 pesos lang per sachet. Still available.
3: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
2: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee
3: and Best Cafe Black.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba.
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. It.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: One Radio 99.7 News FM.it.

0: One Radio 99.7 News FM .it.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: You're listening to One Radio.
6: One Radio.
7: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: Ang kalayaan ay hindi lang kasaysayan. Ito ang ating pagkakaisa mula sa mga bayaning lumaban noon hanggang sa bawat Pilipinong patuloy na naglilingkod ngayon. Ang diwa ng kalayaan ay buhay na buhay. Gunitain ang kasaysayan ng ating kalayaan. Isabuhay natin ang pagiging malaya bilang isang Pilipino. Maligayang araw ng kalayaan mula sa himpilang inyong pinakikinggan sa Diet One Radio 99.7 News FM. Tindugon sa araw ng kalayaan at magpakailanman.
1: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
2: Gen Z!
3: Gen Z.
2: Pinoy.
3: Pinoy.
2: Pinoy.
3: Gen Z.
2: Tugsdugang

0: 99.7 News FM. Heto ang pinakabago.
1: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
1: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold, 20-in-1 coffee, and Best Cafe.

May dalawang magkasintahan sa taas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin mahal ko. Talong tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon. Si babae

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Minsan, mahirap magsabi ng no, lalo na kapag ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito, lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya, o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa iyo ay rerespetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede. At ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green.

0: 10-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio. 99.7 News FM. Entertainment.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Pinoy Gen Z sa One Radio.
7: You're listening to One Radio.
8: One Radio.
9: Cricket music and beyond. One Radio 99.7.

0: Radio, 99.7 News FM. .10. Heto ang pinakabago.
1: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
2: Wow, may bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow, gusto ko yan.
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
1: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold, 20-in-1 coffee, and Best Cafe Black.
4: Pinoy Gen Z, so One Radio.
5: You're listening to One Radio.
6: One Radio.
7: Premium music and beyond. One Radio, 99.7.

0: Ito na ang programang Gabay sa Kalusugan. Hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat at muli, minsan pa, maligaya kong binabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix na ang mga pangunahing sangkap nga po nito, alingatong roots, ampalaya, L-carnitine at syempre walang asukal dahil stevia ang sangkap. Meron din ito ng ating paboritong kape, yung lasang Best Cafe na kape at syempre yung ating kakaibang creamer. So yan yung anim na sangkap na bumubuo po sa Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong ipaliwanag sa inyo ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green at yan po ang ampalaya. Familiar na po tayo dyan. Palibasa, ang ampalaya ay isa sa mga halaman na kinikilala ng Department of Health na meron pong direktang epekto pagdating po sa kagalingan ng maraming sakit. Kumbaga, nire-recognize na po ang ampalaya ng Department of Health bilang isang mahusay na herbal medicine sa ating bansa. Palibasa kasi, ang ampalaya ay kilala po na tulong talaga pampababa o pangkontrol ng blood sugar level. Kaya ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, isa sa mga objectives kung bakit ito'y nilabas, ano po mga ka-wellness, ay para makatulong na makontrol ang blood sugar ano po ng mga taong may diabetes, lalo na nga po at merong sangkap na ampalaya ang Best Cafe Green. At palibasa, sa ang ampalaya ay mayaman din sa antioxidant properties. Nakakatulong din po ito na maiwasan po ang cancer. Ano po? Kumbaga, may anti-cancer properties ang ampalaya dahil nga po mayaman din po ito sa antioxidant. At ang ampalaya, walang duda, talagang literal na nagdurugtong ng buhay, ano? Ng maraming taon sa buhay ng tao dahil ito'y pampalakas din po ng immune system. Gaya lagi ng aking pinapaliwanag, kapag malakas ang immune system ng tao, hindi basta-basta dadapuan ng sakit ang tao. At kapag nagkasakit na, mga ka-wellness, syempre, ang tao mas mabilis na gagaling kapag malakas ang kanyang immune system. At palibasa po, ang ampalaya ay mayaman sa fiber at kilalang appetite suppressor. Nakakatulong po ito para po yung mga tao na gustong magbawas ng timbang ay matulungang makapagbawas ng timbang, magkaroon ng tamang timbang. Tandaan nyo, kapag tama ang timbang, mas malaki ang tsansa na maging mas maganda ang kalusugan ng tao. Dapat iwasan nating maging overweight, iwasan natin lalong maging obese, pero huwag naman tayong maging malnourished. So dapat tama lang po ang timbang nang sa ganun mas maganda ang kalusugan. At dyan ay isa pa yan sa pwedeng matulungan ng ampalaya na sangkap nga po ng Best Cafe Green. Maganda rin sa puso ang Best Cafe Green. Palibasa nga po, mayaman po ito sa antioxidants, kaya nakakatulong po ito na maging maganda ang kondisyon ng puso. Yung balat ng tao, tulad din ng alingatong roots na sangkap din ng Best Cafe Green, ang balat ng tao pwede rin gumanda sa tulong ng ampalaya. And again, ang ampalaya, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. Tapos mga ka-wellness, alam nyo ho ba? Okay? Maging yung ayos ng buhok ay pwede pong matulungan ng Best Cafe Green dahil po sa kanyang sangkap na ampalaya. Kaya yung buhok ninyo, kung parang feeling nyo unhealthy, masyadong dry, mahirap ayusin, so makakatulong din po dyan yung ampalaya, lalo na nga po't mayaman sa antioxidants. At again, ang ampalaya makakatulong po para maging tama ang timbang at pampaganda rin ng digestion katulad ng alingatong. Okay? So ampalaya, mangkilikin nyo po yan, isa rin po yan sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Talagang pagtatak Best Cafe, sulit na sulit ang pagkakape.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan. It's 12 o'clock.
2: Horacio Imperata, laban sa mga bagyo at iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat huli kang mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kang sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin na utob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asingunyan na mamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susai mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
0: Ang kalayaan ay hindi lang kasaysayan. Ito ang ating pagkakaisa mula sa mga bayaning lumaban noon hanggang sa bawat Pilipinong patuloy na naglilingkod ngayon. Ang diwa ng kalayaan ay buhay na buhay. Gunitain ang kasaysayan ng ating kalayaan. Isabuhay natin ang pagiging malaya bilang isang Pilipino. Maligayang araw ng kalayaan mula sa himpilang inyong pinakikinggan sa Diet One Radio 99.7 News FM. Tindugon sa araw ng kalayaan at magpakailanman.
3: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
4: Gen Z!
5: Gen Z.
4: Pinoy!
5: Pinoy!
4: Pinoy!
5: Gen Z.

0: Pinoy Gen Z. Tugstugang Pinoy.
1: Pinoy Gen Z.
0: Sa One Radio, Pinoy.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapansin mo na kahit wala ka namang ginagawang masama, may mga taong tila mainit pa rin ang tingin sa'yo. Madalas, hindi yun dahil may mali kang ginawa, kundi dahil may nakikita sila sa'yo na gusto rin sana nilang makuha o marating. Kapag may mga taong naiinggit, minsan nagiging dahilan iyon para maliitin, pintasan o pag-initan ang iba. Pero tandaan mo, hindi mo kontrolado ang nararamdaman o iniisip ng ibang tao. Ang mahalaga ay patuloy kang magiging totoo sa sarili mo at huwag mong hayaang sirain ng inggit ng iba ang iyong kapayapaan. Sa halip na patulan ang negatibong enerhiya, mas mabuting ipagpatuloy mo lang ang pagbuti at pag-unlad sa buhay. Sa huli, ang inggit ng iba ay kadalasang refleksyon ng sarili nilang insecurities, hindi ng tunay mong halaga bilang tao. Ikaw, naranasan mo na ba na pag-initan ka kahit wala ka namang ginagawang masama?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe!
3: Nagtataglay ng Red Alinatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
3: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
3: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet.
6: Still available.
5: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
6: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee
5: and Best Cafe Black.
7: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago banlawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, di ba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.

0: ang bagong sarap ng chicken inasal dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Meron kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pepso, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pepso, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte.
1: Pinoy Gen Z sa One Radio.

0: 99.7 News FM. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
0: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. Honey, ano yan? Gabundog ang labahan mo ah.
3: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
0: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
3: Sige, papalondry ko na lang.
0: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
3: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
0: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo. Available in all supermarkets near you.
4: Noy Gen Z, so One Radio.

0: 1 o'clock.
1: Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM Daen. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
2: Maray na hapon na Bicolandia. Uyan na ang barata sa oras na ini na tudsendo kay Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindi yan sa mabutikas ng supermarket nationwide. Pasaro-saro nang nagbabalik ana o sa pagpapasada ang mga driver kan mga jeep na may rutang Legas Pito Daraga. Maglis ang nanotarang pagbaba sa presyo kan mga produktong petrolyo. Sigun kay Legas Pito Daraga, Jeepney Operators Drivers Association President Edison Bordellos, na nasa 90% hasta 95% na jeep ang nagsibalika na sa biyahe sa syudad. Alagad sigun sa iya na sa ibong kaini ang apektado man giraray sinda huli sa taas baba sa presyo urog na sa krudo kaya maut ninda na may balik naman sa normal na presyo kaini. Dugang panibriyonas na hasta sa presente da ipanadidistribuir ang ikadawang batch kan asistensya para sa mga drivers gikan sa Department of Social Welfare and Development as indeed pasana ang natatawan maski sa anot na batch kan sabing asistensya kung sa in na sa kabilugang 40% pasanang mga driver ang nakakareceive kaini. Yan ang dagdag na barata sa oras na ini. Dapat lambang barata aram mo Ox Erickson Brutas din. Tuguna.
3: Ang kalayaan ay hindi lang kasaysayan. Ito ang ating pagkakaisa mula sa mga bayaning lumaban noon hanggang sa bawat Pilipinong patuloy na naglilingkod ngayon. Ang diwa ng kalayaan ay buhay na buhay. Gunitain ang kasaysayan ng ating kalayaan. Isabuhay natin ang pagiging malaya bilang isang Pilipino.
4: Mabuhay ang Pilipinas!
3: Maligayang araw ng kalayaan mula sa himpilang inyong pinakikinggan sa Daet One Radio 99.7 News FM. Tindugon sa araw ng kalayaan at magpakailanman.
5: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
6: Once upon a turntable, mga awit at tugtuging umiikot sa mga alaalang maya't maya'y gumigising sa damdaming nagmahal, minamahal at magmamahal. Once upon a turntable, vinyl memories. Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM

0: One Radio 99.7 News FM .it.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
5: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: Once upon a turntable. On One Radio 99.7 News FM .it.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Minsan, mapapaisip ka talaga kung bakit parang ang dali ng buhay ng iba habang ikaw, pakiramdam mo, palaging nagsisimula sa wala. Pero ang totoo, hindi pare-pareho ang simula ng bawat tao. May mga taong ipinanganak na may maraming oportunidad at meron namang kailangang magsumikap ng doble para maabot ang mga pangarap. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka pinalad sa simula, hanggang doon na lang ang kwento mo. Maraming tao ang nagbago ang buhay dahil pinili nilang lumaban, magsikap at hindi sumuko kahit pa ulit-ulit silang nadapa. Ang swerte, minsan dumarating lang kapag patuloy kang gumagalaw at naniniwala na may mas magandang bukas na naghihintay. Kaya kahit hindi man tayo nagsimula tulad ng iba, subukan pa rin nating baguhin ang takbo ng buhay natin. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa taong hindi sumuko kahit mahirap ang simula. Ikaw, naniniwala ka ba na kayang baguhin ng sipag at tiyaga ang kapalaran ng isang tao?
2: Usap One, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM .it.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
6: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
2: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM .it.

0: 2 o'clock.
1: Maray na hapon, Bicolandia. Uyanaan Barreta sa oras ni Natod sa Indo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mixed. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakala sa mga butika as in supermarket nationwide. Nagdeklara na sa irarong kang state of calamity at berang banwaan sa Sarangani. Kabalinaan malapatan as in Glan, makalihis at mapandistrosong magnitude 7.8 na linog na nagtama sa baybayon kang Sarangani kan Hunyo 8. Basado sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, naka-eksperyensyaan malapatan ni intensity 8 at napigkonsiderara na saro sa pinakamakusoga na nairehistro sa Linoga. Huli sa danyo sa paramientras na isinarado ang Masla Bridge, makalihis na mahiling na posibleng naapektaran ang structural integrity kaini. Mantang sa banwaan kanglanan, nagkausa nin landslides ang Linoga na nagulang sa pirang tinampo. Mantang pirang bihikulo man ang tinamaan kang nagbagsak na gapo. Sigon kay Glan Mayor Victor James Yap Sr., uminabot na sa 20 katawo ang nagadana sa banwaan. Basado sa paenot na reporta, sa bisa kan executive order, nagpautoba si Sarangani Governor Rehilio Pacquiao ni na province-wide emergency measures na nimsimbaga ng epekto kang Linoga. Mientras tanto, idineklara man sa state of calamity na General Santos City, perang partika na Gen Santivoli, Soralia Road, ang paramientras na sinarado, makalihis maaraman kang Department of Public Works and Highways na dai na iniligtas sa mga motorista. Huli sa Danyosa. Yan ang Barreta sa oras nini. Dapat lambang Barreta aramo. Ako si Bernadette Banawo na tintugo na.
0: Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM Dial. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Ang kalayaan ay hindi lang kasaysayan. Ito ang ating pagkakaisa mula sa mga bayaning lumaban noon hanggang sa bawat Pilipinong patuloy na naglilingkod ngayon. Ang diwa ng kalayaan ay buhay na buhay. Gunitain ang kasaysayan ng ating kalayaan. Isabuhay natin ang pagiging malaya bilang isang Pilipino. Maligayang araw ng kalayaan mula sa himpilang inyong pinakikinggan sa Diet One Radio 99.7 News FM. Tindugon sa araw ng kalayaan at magpakailanman. This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa. Once upon a turntable, mga awit at tugtuging umiikot sa mga alaalang maya't maya'y gumigising sa damdaming nagmahal, minamahal at magmamahal. Once upon a turntable, vinyl memories. Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM

0: Problems sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan at mayaman sa mga bitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
1: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
1: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
1: Pampasexy!
0: Pampa macho,
1: pampa healthy,
0: at pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
1: Perfect!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Mapibili sa mga butika at supermarkets.
2: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe, 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold, 20-in-1 coffee. And Best Cafe

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM Daet.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
7: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
2: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM Daet.

0: One Radio 99.7 News FM Diet.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
6: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
5: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
6: Sige, papalondry ko na lang.
5: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
6: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
5: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis! Mabango! At ang presyo, kayang-kaya mo!
7: Available in all supermarkets near you!
0: Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM Diet.

0: One radio.
1: One radio.
2: Premium music and beyond. One radio. 99.7.
3: You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
4: 3 o'clock.
5: Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM Dial. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
6: Maray na hapon na Bicolandia. Uya na ang barata sa oras na ini natod sendo kan best 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po nindihan sa mga butika sin supermarket nationwide. Hagado na ka na kampo kan pamilya kan na maaram na Ateneo basketball player na si Rene Baterponia sa Department of Justice na magpaluwas ng Immigration Lookout Bulletin Order kontra sa head coach kan Ateneo Blue Eagles na si Tab Baldwin asin sigun sa abogado kan wapam pamilya na si Attorney Israeli Tutorion na obheto kay ni na masyerto na magpapadagos sa ni matano sa an investigasyon na katakod ka na pagkagadana kanduang player sa nilinuman kan abogado na sangunyan na wara pasindang direktang pigaakusaran na may paninindogan si Baldwin na magigirumduman na nasa nagadana sinda Rene Paterponia sin Divine Adli magalis malamo sa kadagatan na sa dipakulaw Aurora kan Lunas sa mantang nagsasagibo ng team building activity ti anakopunan na. Mientras tanto, nag-atinirman sa Burola ni Paterponia ang sa iyang mga pag-iriba sa Ateneo Blue Eagles. Nagpaabot malin pagkikidumamay hali sa Commission on Higher Education Department of Education as in Philippine Sports Commission. Yan ang nagdag na barata sa oras na ni dapat lambang barata aramok sa Erickson Brutas din tuguna.
7: Ang kalayaan ay hindi lang kasaysayan. Ito ang ating pagkakaisa mula sa mga bayaning lumaban noon hanggang sa bawat Pilipinong patuloy na naglilingkod ngayon. Ang diwa ng kalayaan ay buhay na buhay. Gunitain ang kasaysayan ng ating kalayaan. Isabuhay natin ang pagiging malaya bilang isang Pilipino. Maligayang araw ng kalayaan mula sa himpilang inyong pinakikinggan sa Diet One Radio 99.7 News FM. Tindugon sa araw ng kalayaan at magpakailanman.
4: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa. Retro Jam on 1. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on 1. Retro Jam on 1 Radio, 99.7 News FM. It. Retro Jam.

0: One Radio, 99.7 News FM, .10. Heto ang pinakabago.
1: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
2: Wow, may bago na namang Best Cafe.
0: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow, gusto ko yan.
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
0: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
0: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold, 20-in-1 coffee, and Best Cafe Black.
4: You're listening to One Radio.
5: One Radio.
6: Premium music and beyond. One Radio, 99.7. Retro Jams.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawala ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: One Radio 99.7 News FM .it. Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam on One Radio 99.7 News FM .it. Retro Jam on One.

0: Retro Jam on 1.
1: Oras-oras may kaganapan. Oras-oras may mga balitang dapat mong malaman. Ihatid ng 99.7 One Radio News FM Daeng. Oras-oras balita. Oras-oras balita. Oras-oras balita.
2: Maray na hapon, Bicolandia. Uyanaan Barreta sa oras nini. Natod sa Indo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakala sa mga butika as in supermarket nationwide. Sinabi ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchaliana na pinirmahan niya na ana payroll checks kan mga senado sa ibong kan umiinit na isyu sa liderato sa mataas na kapulungan. Sa sarong post sa social media, sinabi ni Gatchaliana na pigbibisto na siya kan mga financial institution bilang otorisado na magpirma para sa mga transaksyon kang senado. Syerto man niya na dai maapektaran ang sweldo as in benepisyo kang nasa 2,000 na empleyado sa ibong kan-issue sa liderato. Magigiramdumang padagos ang dai pagkakasiranabutan na sa pamamayo kan senado sa pangultangan ni Gatchaliana as in Senator Alan Peter Cayetano. Enot ng pigswestyo ni Cayetano ang nasarong power sharing arrangement. Nganing mamantinir ang maayos na operasyon na kang senado alagad sinayumahan ini ni Gatchaliana. Sa ibong kang tensyon sa politika, pigdoon ni Gatchaliana, nadagos ang trabaho kang senado, asin padagos ang pag-utob kay ni sa obligasyon na sa mga kawani kay ni. Yan ang barata sa oras na ni, dapat lambang barata aramo. Ako si Bernadette Banamo na tintugo na.
0: Ang kalayaan ay hindi lang kasaysayan. Ito ang ating pagkakaisa mula sa mga bayaning lumaban noon hanggang sa bawat Pilipinong patuloy na naglilingkod ngayon. Ang diwa ng kalayaan ay buhay na buhay. Gunitain ang kasaysayan ng ating kalayaan. Isabuhay natin ang pagiging malaya bilang isang Pilipino. Maligayang araw ng kalayaan mula sa himpilang inyong pinakikinggan sa Diet One Radio 99.7 News FM. Tindugon sa araw ng kalayaan at magpakailanman.
3: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
0: Retro Jam on 1. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on 1. Retro Jam on 1 Radio, 99.7 News FM Daet. Retro Jam on 1.
4: Don't worry, I won't hurt you. I only want you.

0: 99.7 News FM. Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Wow! May bago na namang Best Cafe!
0: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
1: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
1: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
1: Pampasexy!
0: Pampamacho!
1: Pampahealthy!
0: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
1: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
2: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
3: You're listening to One Radio.
4: One Radio.
5: Premium music and beyond. One Radio 99.7.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawalan ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. Dot.
3: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe!
3: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
3: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
3: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet.
6: Still available.
5: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
6: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee
5: and Best Cafe Black.
7: You're listening to One Radio.
8: One Radio.
9: Cricket music and beyond. One Radio 99.7 Retro Jam on

0: listening to One Radio.
1: One Radio.
2: Cricket music and beyond. One Radio. 99.7. One Radio. 99.7 News FM.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
4: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
7: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
8: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
7: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
8: Sige, papalondry ko na lang.
7: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrocks Detergent Liquid Soap.
8: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrocks Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
7: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrocks Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrocks Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
9: Available in all supermarkets near you.
1: One Radio, 99.7 NewsFM.it. Retro Jam on One. Retro Jam. Whatever the weather, the moves, the shuffle, the sweat, it all comes to play on Retro Jam on One. Retro Jam. On One Radio, 99.7 NewsFM.it. Retro Jam on One.

0: 30, Parada 30. Sa inunang mandadango, Parada 30. Parada 30. Barretang international, national, lokal, sports as in weather update. Parada 30. Parada 30. 30 minutos na parada kan mga maiinit na bareta. Parada 30. Parada 30. Sakay na. Parada 30. Parada 30. Napapakinggan sa himpilan ng One Radio 91.3 News FM Tabaco City Albay at sa One Radio 99.7 News FM Daet Camarines Norte. Parada 30. Yaw na ang sa inyong driver, asin tagapagbarreta. Hatun sa inyo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix, Best Cafe Black 4-in-1 Coffee, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, Q-Sai Massage Oil, Best Juice 10-in-1 Plus 1 Health Drink, asin kam Best Caps Minerals Food Supplement, mapabakal sa mga butika nationwide. Parada 30! Barreta
1: Lugal! Sa headlines kan mga parada nin Barreta.
0: Parada 30! Parada 30! Headlines!
1: Piwi senior high school student binisto kang sangguniang panglalawigan kan Albaya makalis magkampiyon sa National Festival of Talents 2026. Gobyerno probinsyal kan Albay naglunsar ni na panibagong rollout kan benting bigas meron na. Bagong mental health hub bukas na sa syudad ni Naga. Rank number 6 most wanted kan Bakakay arestado sa syudad ni Tabaco. PNP Bicol inactivate ang kasurog care ngani na masyerto ang siguridad sa pag-obserbar kan araw ng kalayaan. APSIMO ipinagpapadagos ang household inventory kan mga residenteng yaon sa 7 to 8 kilometer extended danger zone kan Mayona. Salado Nasyonal, pirang banwaan pa sa Sarangani, nagdeklarara ni State of Calamity, makalis ang magnitude 7.8 na linog. GSIS, nagtagaman ni na 15.1 bilyones de pesos para sa emergency loan at kan mga miyembro asin pensyonadong naapektara na kang linog. Gatchaliana, pinirmahan na ang payroll check kan mga empleyado kan Senado sa tahaw kang leadership role. Pilipinas, nagsunod nin diplomatic protest laban sa China, huli sa nahiling na floating platform sa baho di Masinloc. Bagong mamamayo sa impeachment trial ni VP Sara, pinag-aadalan kan grupo ni Gatchaliana. Kamara naresibian abiso para sa Hunyo 18 na pre-trial conference sa impeachment case versus BP Sara.
0: Parada 30! Parada 30!
1: Sa lawas kang nasyon, US liwat na maatake sa Iran, ngunya na aldaw, sigo na kay Trump. Diyos marahay na pagkahapon, Bicolandia, aldaw kitang unyanin Webes, Hunyo 8, taong 2026.
0: Parada 30! Parada 30!
1: Ako po ang sa indong magiging takapagatod Barreta, ako si Bernadette Banabon.
0: Parada 30! Parada 30!
1: Nadadawag kita sa One Radio 91.3 News FM as in sa 99.7 One Radio News FM Daeta. As ay nahihilig man po kita nin live sa Facebook page kan One Radio 91.3 News FM.
0: Parada 30! Parada 30!
1: Ngunyan, pasiring na kita sa mga detalyes kan mga bareta sa lado lokal. Natod sa indo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po yan sa mga butika as in supermarket nationwide.
0: Parada 30! Parada 30! Parada 30! Parada 30! Basreta lokal!
1: Pormal na binisto ka na sangguniang panglalawigan kan Albay, ang triumpo ka na sarong estudyante, hali sa banwaan kan Tiwi, makalis ining naging kampiyona sa nag-aging 2026 National Festival of Talents. Sa paagikan ng Provincial Resolution Number 0610-2026 na ipinasa kan ika-43 na regular na sesyon kan PSA, tinauwang honra ni Commendation si Princess R. Celendro ang resolusyon na pigakda ni First District Board Member Marian Caroline Zigaso katabang si Committee on Screening Chairperson Emmanuel Ravia bilang co-author sinuportaranin the Second District Board Member Glenn Casuliang. Presente man si PCL President asin ex officio board member Patricia Gonzalez Alsua. Si Celendro, nasarong grade 11 student kang Tiwi Agro Industrial School asin residente kan Barangay Bagon Bayan na Tiwi Albaya ang nagpahilingin pambihirang talento asin pagkamalikaina kan makuan enot na puesto sa kategoryang Cabin Craft Competition. Ginibo ang taunang prestigyosong kompetisyon sa erarom kang DepEd kan Abril 18 hasta Abril 22 taong 2026 sa Rosas City. Kung sa iniinian pigatindira na kan mga estudyante hali sa manlain-lain na rehiyon kang nasyon. Ang nako ang kapangganahan ni Celendro ang nagpapahiling subuot kang sa iyang paghihingowa. Dedikasyon na asinalangkaw na kalidad kang edukasyong technical vocational na itinatao kan Tiwi Agro Industrial School. Mientras tanto, nakatalaan na palawigon kan gobyerno probinsyal kan Albayan sa indang subsidized yung programang bagas na benting bigas meron na. Tanganing inuton ang mga trabador sa Kapitolyo na iguanin hababang kita kabali na ang mga nakaka-receive ng minimum wage as in job.

ng mga miyembro ka na sangguni ang panglalawigan na iguanin katuyuhan na magtaonin tulos-tulos na tabang sa mga trabador kan gobyerno na iguanin hababang kita. Sigon kay Buen Consejo, haros 500 na sakunin bagas na anapig preparara para sa rollout at kuna sa ina, sanggatos na sako ang nakatalaan para sa enot na aldaw kang distribusyon. Sinabi ka na gobyerno probinsyal na padagos na ipapautob ang programa sa manlain-lain na lokal na unit at kan gobyerno sa Albay at sina sa mga distribusyon at permiyang gigibuhon sa mga lokal na kaganapan asin pagtiripon sa komunidad. Alas 5:11 nin pagkahapon, padagos kita sa mga detalyes kan mga barreta sa lado lokala. Binukasan na ka na gobyerno ka na syudad ni Naga ana sarong bagong mental health hub na magsiserbing lugar para sa mga counseling session asin iba pang serbisyong may kinaraman sa salud nin kaisipan. Sigon kay Mayor Lionel Robredo, ana pasilidad ang magsiserbing permanenteng harungkan angat kahimati sarong mental health program na ilunsada kang taong 2024 sa paagi nin pakikipagtabangan kan angat buhay ni Councilor Gayla Abnormal Gomez asin Department of Psychological kan Ateneo Dinaga Legaspi. Mahilingan bagong hub sa ikatulong eskalon kang Raulo Rocco Library ang lugar na ini dating bistado bilang green room asin nagserbi man na extension kan opisina kan alkalde. Bago nagkaiguanin permanenteng lokasyon, enot na ginibo subotan programa sa dati kan opisina kan angat buhay asin dangan inilipat sa Jesse Robredo Center for Good Governance. Sigon sa gobyerno ka na syudad, ginibuan pagpapukaray kan pasilidad sa tabang ka ng mga katuwang na organisasyon asin pribadong kumpanya. Mientras tanto, pigaasahan na magsisirbing suporta ang bagong mental health hub sa mga programa asin servisyo kan mental health unit kan City Health Office 2 para sa mga residente kang naunang bitanang syudada. Mientras tanto, arrestado ang ranked number 6 municipal most wanted person kan Bakakay Albaya sa isinagibong joint law enforcement operation kan Hunyuges ngunya na presenteng taon bandang alas 9:42 nin banggi sa Barangay San Roque, Tabaco City. Pinanginota na kan mga personayes kang Tabaco City Police Station sa pamamayon ni Police Lieutenant Colonel Virgel B. Vibata, Chief of Police, an operasyon katabang an 2nd Albay Provincial Mobile Force Company, Albay Maritime Police Station, asin Bakakay Municipal Police Station. Nadakop ang suspect sa bisa nin mga warrant of arrest para sa pagbalgar sa Republic Act No. 9116 na warang pigrekomendang piyansa asin Section 28A kang Republic Act No. 10591 o ana Comprehensive Law on Firearms and Ammunition. Naigwang inarekomendar na piyansang ₱100,000. Sa presente, nasa kustudiya na kang Tabaco City Police Station ang inarestong individual mantang isinasagibo ang maninigong legal na proseso. Base sa isinagibong investigasyon, ang suspek pigtutubudan na imbuelto sa serye ng mga insidente din pangahabon, panlalaog sa mga harong asin iba pang krimena na may kinaraman sa pagsadirikan mga harong na nai-record sa mga banwaan kan Manilipota, Bakakay asin Santo Domingo, Albaya. Positibo man subuot na nabistukan biktima ang suspek sa nangyaring insidente ni Harabonan sa sarong bistadong media personality kan maagahon ni Nonyo Jessa. Sigon na sa biktima, nabibidan niya ang suspek sa paaginin mga nako ang CCTV footage hali sa lugar kan insidente. Base sa record kan Bakakay Municipal Police Station, ana suspek igwang kinaraman sa 10 kaso nin theft, 4 na kaso nin robbery asin iba pang pagbalgara sa Republic Act 9516 asin Republic Act 10591. Alas 5:15 nin pagkahapon, padagos kita sa mga detalyes kan mga

Reta Salado Lokal, anatod sa Indo kan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mixed. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal po iyan sa mga butika as in supermarket nationwide. Inactivate na ka na Police Regional Office 5, ana kasurog care o ana crowd management advanced reactionary force engagement. Ngani ina masyerto na magiging matrangkilo as in organisado ang mga aktibidad na gigibuhon. Katakod kan pag-obserbar kan ikasyento 28 taon kan araw ng kalayaan. Nasa kabilugan na 4,814 na mga kapulisan na sa bilog na rehiyon ang ipapalakop sa mga strategic areas katabang ang mga personahe halis sa support units as in stakeholders. Parte kan inisyatiba na masyerto na salbado as in magiging matrangkilo ang mga pampublikong pagtiripon kasabay ka na pagrumdom sa araw ng kalayaan. Mientras tanto, sa ibong kang nasabing deployment, sinerto ka na Police Regional Office 5 na magpapadago sa iba pang mga operasyon kan kapulisan sa nasabing periyodo. Kaibana na sa mga inia na pinakusog na anti-criminality patrols, intelligence monitoring, cyber and online surveillance, as in mga operasyon kontra sa mga wanted na persona.

0: Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSIMO ang house-to-house inventory as in validation kan populasyon na nag-i-erok sa laog kan 7 to 8 kilometer extended danger zone kan Bulkang Mayona. Parte subot ini kan paghahanda kan probinsya sa mga posibleng karatan o peligro na dara kan aktibong bulkana. Pon pakaining na kaaging Hunyo 3 sa pigpo nana kan APSIMO ang inventaryo sa banwaan kan Santo Domingo asin baka kay Albaya. Nagkaigwanin nakatala ang field validator sa Salambang barangay na nakipagtabangan sa mga opisyal kang lokal na gobyerno asin Municipal Disaster Risk Reduction and Management Offices nga inamasyerto ang tamang datos o kabilangan kan mga residente. Sigon sa APSIMO ang aktibidad na ini parte kan proactive measure kan lokal na gobyerno para sa disaster risk reduction and emergency response preparedness sa mga komunidad na pwedeng maapektaran sa pag-aalboroto kan Bulkang Mayona. Kaining nakaaging Hunyo 8, nagpuo naman ang APSIMO sa orientasyon para sa proseso kan population at risk inventory sa mga lugar na yaon sa laogang 7 to 8 kilometer sa Ligas, Peace City. Pinangunutan ang naunang bitan ng orientasyon ni APSIMO Research and Statistic Division Head John Eugene Escobar. Kasunod kan orientasyon ay sinagibang deployment kan mga field validators na magsasagibukan masusing house-to-house validation asin GPS tagging sa mga target na lugar. Kaining nakaaging Hunyo 9, pinuna na ang inventory sa Ligas, Peace City, particularmente na sa Barangay Bunga, Buyuan, Mataanag, Mabinit, asin Padang. Katuyan subot kang lakdang na ini na makatipon ni detalyado asin eksaktong datos na importante sa pagpaplano kan evacuation, relief operation as sinibapang disaster preparedness measures. Naging katabang manas sa aktibidad na ini ang mga barangay health workers o BHWs, mga opisyal kang sangguni ang kabataan asin mga opisyal kan barangay. Yan tras tanto duwag media personality ang inarestara makalihis matakdaga sa isinagibong entrapment operation kan mga otoridad katakod kan pangingikil subuota sa sarong operator nin Periyahan sa barangay Baludo Sur Gubat Sur Sogona bago mag-alas 9.15 nin banggi kan Hunyo Jessa. Base sa inisyal na investigasyon, nadakop kan mga operatiba ang mga sospeka mantang nangingikil nin kuwarta sa biktima tulos man sindang inarestar ang makalihis maisagibo ang operasyon. Narecover sa mga sospek ang manlaing-laing ebidensya kabilang na ang mga cellular phone, USB flash drive asing 12,000 pesos na marked money na ginamit sa operasyon. Nakumpiska man ang iba pang mga kagamitan na pwedeng makatabang sa nagpapadagos na investigasyon. Isinairaro man sospek sa medical asing physical examination bago dinara sa Kostriya kan Gubat Municipal Police Station para sa dokumentasyon at iniba pang maninigong proseso. Sigon sa pulisya, isa sa irarom sa digital forensic examination ang mga nakuang cellphone nga ina madeterminar kung igwa pang ibang ebidensya na may kinaaraman sa kaso. Inihanda naman ang pagsasangat kang maninigong reklamong kriminal sa Provincial Prosecutor's Office of the Sur Sogona City. Alas 5.21 nin pagkahapon ang ngunyan, pasiring naman po kita sa mga detalyes kan mga barreta sa Lado Nacional. Nato da sa indo kan best figurine 6-in-1 with herbal mixed. Healthy ka na, sexy ka pa. Mababakal sa mga butika as in supermarket nationwide.
1: Barada 20, Barada Nacional.
0: Nagdeklara na sa irarom kang state of calamity ang pirang banwaan sa Sarangani, Kabalinaan, Malapatan, Asimbla na makalihis ang mapangdestrosong magnitude 7.8 na ninog na nagtama sa baybayon kang Sarangani kan Hunyo 8. Basado sa Philippine Statistic of basado sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, naka-experience ang Malapatan in intensity 8 na pigkonsiderar na saro sa pinakamakusog na nairehistro na linog. pagpatuloy sa danyos para mientras na isinarado ang Masla Bridge, makalis mahing na posibleng naapektaran ang structural integrity kaini. Mantang sa Banawaan, Kanglan, nagkausaan in landslides ang linog na nagulang sa pirang agihana, mantang pirang bihikulo man ang tinamaan kang nagbagsak na gapo. Sigon kaya Glan Mayor Victor James Yap Sr. uminabot na sa 20 katawo ang nagadana sa Banwaan basado sa paenot na reporta. Sa bisa kan executive order, nagpa-autopsy sa Rangani Governor Rogelio Pacquiao ni na province-wide emergency measures nganing simbagan ang epekto kang linoga. Mientras tanto, idiniklaraman sa state of calamity ang General Santos City, pirang parte ka na Jansan asin Sorelia Road, at para mientras na sinarado, makalis maaraman kang Department of Public Works and Highways na dainay niligtas sa mga motorista huli sa danyosa. Nagtagamaan ang Government Service Insurance System anina 15.1 bilyones de pesos na pondo bilang emergency assistance para sa 168,343 na miyembro asin pensyonado na pwede ser naapektaran kan magnitude 7.8 na linog na nagtama sa Mindanao. Ang mga kwalipikadong miyembro ana pensyonado o asin pensyonado na warang natatadang utang ang pwede ser mag-apply nganing makasubli ni 20 mil pesos na may 6% na interest asin babayada na sa loob ng 3 taon. Direktang ilalawag ang kantidad kana sinubli sa ATM card kana nag-utang na miyembro o pensyonado. Mantang ang mga igwang presenting emergency loan ang pwede ser umutang ni sagkod sa 40 mil pesos nganing mabayadan ang sa indang dating loan balance asin mawalat sinda o mawalat sinda ni net amount na sagkod sa 20 mil pesos. Kabali sa mga pwede ser makinabang sa programa ang mga aktibong miyembro asin mga pensyonado huli sa edad o kapansanan na nag-i-star o nagtatrabaho sa mga lugar na opisyal na idiknara sa ilarong state of calamity huli sa epekto ka na naunang bitan ng linoga. Alas 5.24 nin pagkahapon, padagos kita sa mga detalyes kan mga bareta sa Lado Nasyonal. Sinabi ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian na pinirman niya na ang payroll check kan mga Senado sa ibong kanasubuot mainit na isyo sa liderato sa mataas na kapulungan. Sa sarong post sa social media, sinabi ni Gatchalian na pigbibisto na siya kana mga financial institution bilang otorisado na magperma para sa mga transaksyon kang Senado. Sinartuman niya na dai maapektaran ng sweldo asin binipisyo kang nasa 2,000 na empleyado sa ibong kani-issue sa liderato. Magigirong dumang padagos ana pagkakasinanabutan o dai pigkap o dai pagkakasinanabutan sa pamamayokan ng Senado sa pangultangan ni Gatchalian asin ni Senator Alan Peter Cayetano enot ng pigswestyon ni Cayetano ana sarong power sharing arrangement ngani na mamantinir ang maayos na presyon kang Senado alagad sinayumahan ini ni Gatchalian. Sa ibong kang tensyon sa politika, pigdoon ni Gatchalian nadagos ang trabaho ka ng Senado asin padagos ang pag-utob kaini sa obligasyon na kan mga kawani kaini. Mientras tanto, nagsuunad ang Pilipinas sa nindoplimatic protest laban sa China huli sanahin ng mga floating platform sa Baho de Masinloc sa West Philippine Sea. Sigon sa Department of Forensic Affairs, ana sa indang ginibo ang dapat sa paagikan pagsuunad ng diplomatic protest. Sinabi man ni Philippine Coast Guard spokesperson for GPS Rear Admiral J. Tarayela na ana floating platform ang enot na nagdiskubre sa paagikan na satellite imagery and maritime domain awareness operation ana sa indang ginibo kan Mayo. Dugang pahini na igwang nasa 30 square meters na dekay asin na pigkakarkulong igwanin 5 hasta 7 metro ang laba kan mga ini. Nahiling subuot ang pirang mga Chinese sa platform kan Mayo 30. kan Mayo 31 man ang nasabing platform ang mas nagrarumpa sa baho di Masinloca na inian pigtatabangan sa buot kan barko kan China.

0: Tanto, posibleng magkaiguanin bagong pamamayo sa impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte. Makalilisabihon kan kampo ni Acting Senate President Sherwin Gatchaliana na pinag-aadalan nila ang pagpili ni ibang senadora bilang presiding officer kan paglilitis. Iniana kasunod kan mga nadadangog na si Senator Francis Chis Escudero ano pwedeng mamayo sa impeachment proceedings sa pagtripon liwat kan Senado bilang impeachment court. Sigon kay Gatchaliana, daipa na papaghurunan informalakan majority group ana manungudigdi sa formal na proseso ana Senate President ang nagsisirbing presiding officer sa mga impeachment trial alagad. Kaso arin sana inaprobara na kan paksyon ni Gatchaliana ang mga pagbabago sa impeachment rules na nagtataong bastante sa mga senadora o nagtataong bentahe sa mga senadora na magpili nin pamamayo sa paglilitis. Pag naging epektibo na ang mga bagong regulasyon, makalilis ang kaipuhan na publication, pwede nang ipautob ang nasambitan ng pagbabago sa proseso kan impeachment. Sa erorom kang saligang batas, ang Chief of Justice sana ang namamayo na pag-abot o ang namamayo pag ang presidente kang nasyon ang naglilitis sa impeachment para naman na sa ibang opisyal, kaibaan na vice presidente. Ana Senado ang may kapangyarihan na magpili kang magiging presiding officer sigona sa mga nakatalaang leya. Alas 5.29 in pagkahapon, update man po kita sa kamugtakan na kana sa tuyang panahon. Natoda sa Indo, kana Best Cups Mineral Food Supplements. Ang lawas nin tao, nangangaipuan po iyan in minerals. Kaya ugulion ang pag-inom ni Nasarong Cups sa Raural daw, nga ni makaligay kita sa kahilangan. Ang Best Cups Mineral Food Supplement, mababakal sa mga butika asin supermarket nationwide. Nasabi po ka na pag-asa southeast monsoon ang nakakaapektar mo niya na sa western section ng Northern Luzon. Dahilan kaini, Ilocos Norte, Batanes, asin Babuyan Islands, magkakaigwanin madampog na kalingitan na may kalat-kalat na pag-uuran. Posibleng digdian flash flood o landslide dahilan sa moderato sagkod kung minsan makukusog na pag-uuran. Mientras tanto, ang Aldawa masirang alas 5.26 nin pagkaaga asin masulnop alas 6.25 ngunyan na pagkahapon. Iyan naman po ana sa itong naging katripunan kan sa tuyang mga bareta na kaibanan tapo sa pagkatudkan mga bareta sa Technical Department si Sir Lawrence Bornazala. Sa mga paraan tabay po sa bilog na probinsya kan Camarines Sur, Camarines Norte, Masbate, Sorsogon. Day po maghali, masunod na ang programang The Tita Poliana Show kasama si Tita Poli. Ako po ana sa indong naging tagapagatud bareta, ako si Bernadette Banawon. Digdi sa One Radio 91.3 News FM, tindugo na! Parada 30! Parada 30!
1: Para! Para muna, mag-usap One muna tayo.
2: Usap One! Hindi porket nasa ilalim ka ngayon, doon ka na lang habang buhay. Minsan, nasa gitna ka lang ng proseso. Hindi pa tapos ang laban mo. Hindi mo alam, baka isang desisyon, isang pagkakataon o isang breakthrough lang ang pagitan mo sa pagbabago ng buhay mo. Yung hirap na nararanasan mo ngayon, posibleng yan din ang maghulma sa'yo para maging handa sa blessing na paparating. Kaya, huwag kang susuko kasi minsan kapag akala mo wala ng pag-asa, doon pa lang nagsisimulang dumating ang pinakamagandang chapter ng buhay mo. Ikaw, patuloy ka pa bang lumalaban kahit mahirap na?
1: Usap One, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. 10. 10.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
4: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado do ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ang kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
7: Listening to One Radio.
8: One Radio. Premium music and beyond. One Radio 99.7.
9: This program is brought to you by Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Murana, healthy pa.

0: Talk Radio 99.7 News FM. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
2: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
0: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.

0: Ang kalayaan ay hindi lang kasaysayan. Ito ang ating pagkakaisa mula sa mga bayaning lumaban noon hanggang sa bawat Pilipinong patuloy na naglilingkod ngayon. Ang diwa ng kalayaan ay buhay na buhay. Gunitain ang kasaysayan ng ating kalayaan. Isabuhay natin ang pagiging malaya bilang isang Pilipino.
1: Mabuhay ang Pilipinas!
0: Maligayang araw ng kalayaan mula sa himpilang inyong pinakikinggan sa Diet One Radio 99.7 News FM. Tindugon sa araw ng kalayaan at magpakaya.

0: Eto na ang programang Gabay sa Kalusugan, hatid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine, kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas, multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa, si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat at maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso. Ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots, mga ka-wellness, na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganun, hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman. At kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong dahil ito po ay nakakatulong para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating. Ha? Okay? Yung parang punong-puno ng gas, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, at ang ating balat, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha? Dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
0: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli niyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.
2: The time now is 6 o'clock on One Radio.

0: Jones, my name is Bangi po Kamikon. Bangi na naman. And here we are together again. Siyempre, magkaibanan po kita sa guna alas 9 ni Pagkabanggi. Digdi po sa The Tita Pollyanna Show. Kaibanan mapagira na yan sa inyong lingkod. Na bako na nga niyong magayunon, bako pang mahamuton. Maalsumon. Sobrang init ng panahon. Yung chemicals na aking katawan ayaw nang mag-react. Ayaw na mag-react ko. Kaya medyo maalsumon ako ngunyan. Take me as I am. Of course, Huwebes po ngunyan, aldaw kan mga parahibi. Yes, it's a Huwebes.
1: Huwebes.
0: As in, syempre, aldaw kan mga paha. As in, Thursday. At ito po na yung nagpapaalala sa atin na dapat tayong uminom ng 8 to 10 glasses of water a day para po na maiwasan na tayo ay matuyo. Sino yan? Sino yung tuyong-tuyong niya? Bespiras kan aldaw nin kalayaan. Sa aga na po iyan, June 12, we celebrate Independence Day every year on the 12th day of June. And let's just wish that we will be free.
2: Free?
0: Yes. Tayo po naman ay lumaya sa ating mga katangahan. Yan lang talaga ang pinakamahalagang bagay na pwedeng mangyari sa ating buhay. Tayo ay lumaya sa ating kasyungahan. Aray!
3: Aray ko.
0: Of course, kaibanan punyado forever sa The Tita Pollyanna Show ang Romel's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh Tawas Powder, Snow Fresh Kojic Whitening Soap, Rejuviant Hair Color Splash, Rejuviant Premium Cocoberry Insta Glow Lotion, Rejuviant Body Wash, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nor Palabo, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata Products, Jelly Juice, Juice Drink, Crystal Jelly Cup, Pudding Cup, Jelly Stick, Pudding Stick, Batata in different flavors, Orange, Pineapple, Strawberry, Green Apple, Mango, Peach and Lychee, Batata, Snowtime Ice Pops, Dailies, Condensed and Evaporated Milk, Drinko Float, Golden Town Sardines,

0: The Tita Poyana Show.
1: Bukas, araw ng kalayaan. Sana naman happy yung mga malalaya. Malalaya oh. Pero sa totoo lang ha, mahalagang gunitain ang araw ng kalayaan dahil ito ay paalala ng pakikibaka at sakripisyo ng mga Pilipino para makamit ang kalayaan mula sa pananakop. Sana every year, paulit-ulit po natin yang pinapaalala sa ating mga sarili. Dahil tuwing Hunyo at 12, inaalala natin ang pagdeklara ng kalayaan ng Philippines noong 1898 sa pangunguna ni Emilio Aguinaldo. So 1898, do your math. Ilang taon na ba tayong malaya? Pero ramdam niyo ba? Aray ko.
2: Aray ko.
1: Bakit nga mahalaga ang pag-alala sa Araw ng Kalayaan? Well, ito ay dapat na isang araw ng pagpupugay sa mga bayani. Ginugunitan natin ang katapangan ng mga taong lumaban para sa bansa tulad ni Jose Rizal, Andres Bonifacio at marami pang iba. Ito rin ay dapat na maalala natin bilang pagpapahalaga sa kalayaan. Na ipapaalala nito na hindi basta-bastang nakuha ang ating kalayaan. Maraming buhay at paghihirap ang naging kapalit nito. Mahalaga din natin itong maalala dahil mahalaga ang pagkakaisa bilang Pilipino. Ang pagunita sa Araw ng Kalayaan ay simbolo ng pagiging iisang bansa, anumang relihiyon, rehiyon, wika o paniniwala. Ito din ay sana'y magsilbing aral para sa kasalukuyan at hinaharap. Tinuturoan tayo nitong maging responsable sa paggamit ng ating kalayaan sa pagboto, pagpapahayag ng opinion.

yon at pagmamahal sa bayan. Ito rin ay isang mahalagang araw para sa pagpapanatili ng kasaysayan at identidad. Kapag ginugunitan natin ang mahalagang araw na ito, hindi natin nakakalimutan kung sino tayo bilang mga Pilipino at kung paano nabuo ang ating bansa. Sa madaling sabi, ang Araw ng Kalayaan ay hindi lang piyesta o holiday. Ito ay pag-alala sa kasaysayan, sakripisyo at karapatang maging malaya bilang isang bansa. Palakpakan po natin ang ating mga sarili at i-celebrate natin ng matiwasay at maayos ang ating Independence Day. At sa ating mga personal na buhay, lumaya na rin tayo sa mga bagay-bagay na dapat tayong lumaya. Diba? Sa mga bisyo, lumaya na tayo sa mga bisyo na yan. Yung mga pagsusugal na yan, paninigarilyo, sobrang pag-inom. O, diba? Galit. Sana lumaya na rin tayo sa ating pagiging mapanghusga. Okay lang yung maging chismosa. Huwag lang maging mapanghusga. Kasi according din to the latest reports, nakakabuti pala sa health ang pag-chichismis. O, diba? Isang araw pag-uusapan natin yan. Correct? Yes! The Tito Pollyanna Show on your Best Cafe Radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet with your tita. Labako ng magayon, maalsumpa. Ano?

0: listening to One Radio News FM. Tindugo na, Bicolandia.
1: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe!
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
1: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
2: Ang init!
4: Patata!
2: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
4: Patata!
2: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
4: Patata!
2: Sumubok na nitong bago! Introducing
4: Patata!
2: Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
4: Patata!
2: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
4: Batata!
2: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
4: Batata!
2: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang
4: Batata!
5: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumplituhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
6: Ako si Joel, isang construction worker taga-Rawis, Legazpi City. Gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
5: Araw-araw na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
7: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
8: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
7: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
8: Sige, papalondri ko na lang.
7: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
8: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
7: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
9: Available in all supermarkets near you.
10: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
11: The Tita Puliana Show.
12: Puliana Show.

0: You're listening to One Radio News FM.
1: Tindugo na, Bicolandia. Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
2: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
1: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
2: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
3: Still available.
4: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
3: Best Cafe Black.
4: Also available.
3: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: 12 pesos lang per sachet.
1: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
5: Ako po si Albert Catanyag, isang call center agent. Every time meron akong shift sa work, nagtitimpla at binabaon ko ang Best Juice. During break time upang kumain, Best Juice ang inumin ko instead of soft drinks. Mas ginaganaan kasi ako kumain at hindi ako nagkakasakit kahit puyat dahil sa mga gulay na ingredients na mayroon ng Best Juice. Masarap talaga dahil sa katas ng orange, dalanda, at guyabano. Ang gamit na sweetener ay stevia kaya napaka-healthy nito.
1: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
6: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration. What?

0: Tikman na ang bagong sarap ng chicken inasal dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Meron kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pepso, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pepso, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9, imedya ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte.
1: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oh, ha?
2: The Tita Puliana Show!
3: Hola, hola, hola. Ang oras, alas 6:38 na at masyado akong pa-sweet ngayon. Dahil alam kong weekend na naman. Isang mahabang weekend ang nakaabang sa atin. Kaya naman, spend it with your family. Unahin pa natin ang ating mga pamilya. At syempre yung mga senior citizens ng ating buhay, pasyalan po natin. Baka meron sila mga kailangan or gusto lang nilang mayakap. Alright? At yan po naman ang ating dapat gawin sa isang napakahabang weekend. Simula bukas hanggang Linggo. So that's 3 days, no? Kaya siguro naman marami na kayong magawa niyan. Yung iba naman dyan, mamamasyal. Pero siguraduhin niyo palagi na kayo ay nag-iingat dahil hindi sila mag-iingat sa inyo. Ganon? Parang magulo yata yun. Anyway, araw pa rin po ngayon ng Huwebes. Nagpapaalala sa atin na dapat tayong uminom ng tubig. 8 to 10 glasses of water a day. Ganon. Meron bang pasok bukas? Malamang wala. Sabi ni Consti. Consti? Sa 0961-447-3923. Malamang walang pasok bukas. Palagi namang walang pasok pag Independence Day, ano? Kaya enjoyin nyo na lang yan. Pero dapat din maging very fruitful naman ang inyong mga holidays na ganon. Napapakinggan din po tayo sa One Radio Facebook page, sa One Radio Diet at One Radio Tobacco Facebook page. Ganon din po sa Tobacco City of True Love Group sa FB at sa Diet Public Market Group sa Diet. Good evening kay Riosebio Castillo at binabati niyang muli ang Bermas, Barciliano, Castillo, Bello and Banyares family of Panarayon. Diyan po sa Bacacay, Albay, from ikaw na po family of Fatima, Tabaco City. God bless you too, Kuya Eusebio. Hi, good evening kay Tita Cherry Borja. Ang sabi naman ni Kuya Mo, real talk, mahalaga sa amin ang araw ng kalayaan kasi double pay. Wow! Sabi nga ng mga judgemon, sana all, double pay. Eto pa ha, pagod ka na ba sa kalala ba? Masyadong busy sa trabaho, negosyo, love life o pamilya? Relax, dahil nandyan ang Leo Lavandero Laundry. Ipalavandero na yan. We offer full service laundry, wash, dry, fold, and with detergent. And of course, with Fabcom included. Only 149 pesos for up to 6 kilos. 169 pesos for up to 7 kilos. 189 pesos for up to 8 kilos. At alam mo ba, free pickup and delivery na for minimum of 8 kilos. Full service within selected areas in Tabaco City. My free loyalty card pa. Mas maraming laba, mas maraming rewards. Available din ang dry cleaning services starting at 200 pesos. Ice cubes at 8 pesos per kilo. 24/7 alkaline water refilling station. Self-service po yan at helmet cleaning vending machine. Open daily 6 a.m. to 8 p.m. Pwede kayong tumawag sa 0962-780-0844. Leo Lavandero Laundry. You deserve a break from your labahin. Ipalavandero na yan. Mantatagpuan sa Purok 1, Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Thank you so much, Kuya Leo and Tita Joy, sa Leo Lavandero Laundry. At ganun na rin po sa mga nandyan ngayon sa Leo Lavandero Laundry.
2: The Tita Poyana Show!
4: Show is
3: O eto na, ito masyado tong ano, controversial. Dahil nga masyado itong pinag-uusapan. Alam niyo yung mga huring-huding. Yung mga nagbubulong-bulungan lang sila sa mga corridors ng mga network studios, sa mga shooting-shooting, sa mga taping-taping. Pinag-uusapan pala ito ngayon. At ito po naman ay tungkol sa di umano'y paghihiwalay. O di kaya na may pagiging wala ng kagana-ganang relasyon sa pagitan ng dalawang mag-asawang artista. Ito ay dahil nga naman nagsimula ang hindi kagandahang pangyayaring ito na parang nawala na ng gana si girl kay boy dahil nasangkot siya sa isang doon sa flood control scam. Ayun. Medyo hindi matanggap ni girl na yung napangasawa niya masangkot sa ganong eskandalo. Yung family pa naman nila ay mga conservative. Kasi siguro na pagsasabihan siya ng kanya mga relatives na, ano ba naman yan? Nakakahiya? Diba? May mga ganon. Diba? Hindi niya nawawala, diba? Dahil nito mga nagkaraan, hindi na siya napagkikita na sumasama sa kanilang mga family gatherings. O minsan lang daw, sa isang parang siguro hindi niya napaghindian, no? Pero wala daw talaga, hindi na siya masyadong lively katulad noon. Pero napapanood pa rin naman siya sa kanyang noontime show. Ayan. So alam niyo na kung sino yan kahit hindi natin banggitin pa ang pangalan. Pero ipinagdadasal naman ng marami na sana naman ay maayos na at malinis ang pangalan na ni Guy. Guy? O nung lalaki sa kanyang kinasangkutang flood control scam. Dahil pag nalinis, at least okay na naman sila dahil talagang very conservative ang family ni girl at ayaw nila ng mga ganyang iskandalo. Kaya ngayon, tahimik lang si girl, hindi na siya nagre-react. Wala na siyang mga pa-posting-postings tungkol sa pangyayaring yon. At siya na lang ngayon ay nananahimik. Although, hindi na siya napagkikita. Eto pa, mukhang nasa condo daw siya nakatira. Ala, ano na yan? Nagpa-practice na ba siyang makipaghiwalay? Pero ang sakit nun, no? Lalo-lalo na nag-asawa na kayo tapos maghiwalay kayo dahil lang sa isang problemang pampolitika. Diba? Dahil lamang sa isang bagay na ang sangkot ay kadatungan, iskandalo, and all. But let's just wish na sana maging maayos na itong lahat para maging happy naman si girl at syempre maging happy si boy at pati na rin yung nanay ni boy na masyadong pumapapel naman sa mga ganitong pagkakataon. Char.
5: Ganda mo!
6: Aray ko!
3: The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio every night. One Radio Tabaco, One Radio Diet. With your Tita at 647.

0: Radio.
1: You're listening to One Radio
2: News FM.
3: Tindugo na Bicolandia.
4: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
5: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nang bigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe, trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga ang Best Cafe.
4: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
6: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee.
7: And Best Cafe Black.
8: Also available.
9: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
10: 12 pesos lang per sachet.
11: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
12: Dr. M's Amazing Tea.
11: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste. High in nutrients.
12: Dr. M's Amazing Tea.
11: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na.
13: Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties.
14: Kaya sulit sa health benefits.
12: I'm Dr. M's Amazing Tea.
11: Your healthy drink tea.
4: Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
15: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
16: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko kasi po tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Qsai Massage Oil at wow, napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
15: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
17: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
18: The Tita Puliana Show on the radio. Yeah!

Ay, ay, ay. Welcome sa ikadong oras kan sa ating programang The Tita Poyani Show. Kiba naman po giraray ang sa inyong lingkod na bakong magayon, maalsumoy. Nasa sobrang init ng panahon. Hintayin na lang natin na lumamig na naman ang panahon, baka naman ako'y bumango-bango. Ano yun? Uy, nakaka-relate siya, oh. Hindi lang naman ako nag-iisa, no? 5 minutes after 7 o'clock in the evening. O, may na naman tayong text message na natanggap sa 0961-447-3923. Hi, Tita. Good evening sa'yo at sa lahat ng mga nakikinig sa The Tita Poliana Show. Itago mo na lang ako sa pangalan ng nanay ko. Ano? Na Abigail. Ang ganda naman ang name ng nanay mo. Tanong ko lang po, bakit mas masarap ang malaya sa pag-ibig? Weh. Anong mas masarap? Mas masarap pa rin ang may minamahal. Mas masarap pa rin yung mayroon kang kasama sa buhay. Anong malaya? Kakomo ba naman Independence Day? Eh, yan ang gusto nating pag-usapan. Pagiging malaya sa pag-ibig? Huwag ganun. Huwag ganun. Kasi mas masarap o magaan ang pakiramdam ng pagiging malaya sa pag-ibig para sa ibang tao siguro, dahil may kasama itong kapayapaan, control sa sariling oras, at kalayaan sa emosyonal na pressure. Kapag wala kang iniisip na tampuhan, selos o obligasyong romantiko, mas nakaka-focus ka minsan sa iyong sarili, sa iyong family, sa iyong mga friends, sa iyong trabaho, at higit sa lahat sa iyong mga pangarap. Pero depende rin ito ha sa klase ng relasyon. Kasi kapag halimbawa healthy at maayos naman ang pagmamahalan, mas maraming tao ang mas masaya dahil may kasama silang sumusuporta at nagmamahal sa kanila. Samantalang kapag toxic, nakakasakal o puro problema ang relasyon, doon madalas nararamdaman na mas masarap ang magiging malaya. Katulad ko ngayon, happy. Happy? Kaya ayoko maging malaya. May ilang dahilan din kung bakit nasasabi ito ng iba. Siguro naisip kasi nila na mas maraming personal freedom. Hawak mo ang beat. Awat mo ang oras. At mga desisyon mo. Ito din siguro dahil mas kaunting emotional stress. Walang overthinking o away. Diba? Wala kang masyadong iniisip na taong aawayin mo. At siguro naisip din ng iba kasi mas nakikilala nila ang kanilang sarili. Natututukan nila ang kanilang sariling growth. So it's more of a personal thing when you are single and happy. Diba? At ito din ay walang pressure. Hindi kailangang laging nag-a-adjust ka o nagpapaliwanag, 'di ba? Sarili talaga, sarili mo lang inaasikaso mo. At syempre mas payapa ang iyong isip lalo na kung galing sa masakit na relasyon. Ito palagi ang nangyayari, mas masarap daw maging single kung galing ka sa isang masakit na relasyon, dahil syempre marami kang gagamutin sa iyong self. 'Di ba? Sa huli naman nito, hindi naman palaging mas masarap ang pagiging single o may relasyon. Ang tunay na mahalaga ay kung nasa sitwasyon kang may respeto, kapanatagan, at kaligayahan, mag-isa man o may minamahal. May minamahal. Pero ayoko talagang maging single. Diba, mas masarap talaga yung meron kang karelasyon. Tapos yung relasyon mo masaya. Nagkakaunawaan kayo, nagsishare kayo palagi. Lahat ng bagay na meron ka, meron din siya. Diba? Lalong-lalo na yung pagmamahal sa isa't isa. Mahal mo siya, mahal ka rin niya.
Pero yung iba kasi minsan OA. Hello, good evening kay Christian Abrera Chan. Nakikinig siya ngayon. Ganon din kay Romnick Bilaoz. Galing naman kay Dandan Al. Good evening, Tita Pollyanna. Tita Polly, pa shout out po dito sa boarding house ko. Kasi nagdadangog po ang aking mga boarders ng show mo, lalo na si G-Bert at ang aking agum na si Aning. Hello, Aning! Thank you so much, Dandan. At ganun din kay Daisy Bernal Bonaobra. Good evening! O, may pabati pa si Dandan Pahabol. Ang mga bata ko na sina Jeb Bataga nasa Molave Street, Legazpi City, at ang kapatid pa niya si baby ko Leia Bataga. Nagdadangog po silang unyan. Wow, thank you so much. Ganon din kay Loop Bass Barnedo. Good evening. Shout out sa Barnedo Romantico Family. Diyan po naman sa San Lorenzo, Tabaco City. Thank you so much for listening in. At maraming salamat po sa inyong mga comments o inyong mga pagbati. At least alam kong merong nakikinig.

kaya ang freedom na hindi talaga siya total. Pag sinabi, ay ako may kalayaang gumawa ng kahit anong gusto kong gawin. No. Dapat meron ka rin sinusundan na mga batas. Hindi ka basta-basta gumawa ng kahit ano. Ang ibig lang sabihin kasi ng ating araw ng kalayaan, tayo lumaya mula sa mga dayuhan. Diba? Ipinaglaban natin yan, nakamit natin, at hanggang ngayon malaya tayo bilang isang bansa. Pero hindi ibig sabihin na pwede kang gumawa ng kahit anong gusto mo dahil malaya ka. Diba? Oh, siguro naman nagkakaintindihan na tayo dyan. Kasi yung iba akala nila pag malayo, you can do whatever you wanna do. Halimbawa, sa isang relasyon, oh, malaya tayo sa isa't isa kahit may relasyon. Pero hindi ka malayang basta-basta na lang maghanap ng iba. O ganun. Malaya kang magmahal. Diba? Ano, nagugulumihanan din ako sa mga salitang kalayaan. Pero mas gusto ko talaga yung lumaya tayong lahat sa katangahan. Para mas maging maayos-ayos naman ang takbo ng ating pamahalaan. Ang dami kasi nakikisaw-saw. Tapos minsan kasi hindi nila napapangatawanan. Yung mga parang nang-aasar lang. Eh, hindi maganda yan. Yan ay isang pang-aabuso sa ating kalayaan. Kalayaan ng speech. Or kalayaan ng speech, oh. Speech freedom. Yan, inaabuso ng iba. Tapos kahit ano nang sinasabi, yung iba pati, parang akala mo totoo ang pinagsasabi. Meron man silang mga kung ano-anong ginagawang mga dokumento. Ang dami ngayong lumalabas, ha? Dahil nga nalalapit na ngayon ang impeachment trial. Tuloy-tuloy na po yan. Meron pa nagsasabi na kaya daw, nagkakagulo ang Senado dahil daw sa pamahalaan. Hello? Sino ba ang nangupit? Sana naman tumahimik na lang yung iba. E pinagpipilitan na. O, yun yung mga bagay na ganyan. Kahit hindi ka naman, wala kang, hindi ka kumakampi dito o hindi ka kumakampi doon, pero makikita mo kung nasaan yung line, kung saan nagsisimula ang katuturan ng kamalayan. Diba? The Tita Pollyanna Show on your best cafe radio. One Radio Tabaco, One Radio Diet. With your Tita! 14 after 7 o'clock.

0: You're listening to One Radio News FM.
1: Tindugo na, Bicolandia. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: Kaibigan, nakakalbo ka na ba? Nalalagas na bang yung buhok? Maaaring dahil yan sa lahi nyo, sa stress o sa pagtanda. Gusto mo bang lumago uli at kumapal ang iyong buhok? Era Hair Regrowth Shampoo. Mayaman sa minerals, coconut and essential moisturizers na nanunot hanggang sa hair roots upang labanan ang pagkalagas at makatulong sa muling pagtubo ng buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. Pinapalusog din ng mga sangkap na ito ang alit upang maiwasan o matanggal ang balakubak at gawing mas matibay, maganda at mas malusog ang inyong buhok. Era Hair Regrowth Shampoo. 298 pesos lang ang bawat 200 ml na bote, kaya di hamak na mas mura kumpara sa ibang hair regrowth shampoo. Era Hair Regrowth Shampoo. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
6: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
5: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
7: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa.
8: The Tita Puliana Show on the radio. Yay!

0: listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na Bicolandia. Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
2: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
1: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
2: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
3: Still available.
4: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
5: Best Cafe Black.
6: Also available.
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
8: 12 pesos lang per sachet.
9: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
10: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga dahil sa ERA.
11: At sinong kulabot, Fesh? Hindi ako.
12: Makidistro.
11: Ferong walat.
12: At parang batang-bata
11: dahil sa ERA.
9: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
13: ERA 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
14: Ako si Salvador.
15: Sa gabi ay
16: si Salvin na. Malatyosa ang ganda dahil sa ERA.
17: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
18: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, umahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea Salabat. Lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
19: Natikman nyo na ba ang bagong pangmerienda at pambaon na siguradong babalik-balikan? Ang Duke's Minis ay cookies na may kakaibang lutong at malinamnam na cream filling. Kay daming flavors pa ang pagpipilian. May chocolate, banana, strawberry at vanilla sa presyong abot kaya. Siguradong mag-e-enjoy ka na, mapapawaw ka pa sa Duke's Minis Cookies.
20: Available at all leading supermarket, groceries, and sari-sari stores near you.
21: The Tita Puliana Show. The best na tugtugan. The Tita Puliana Show. Usapang showbiz. At iba pa. The Tita Puliana Show. Ang saya-saya. The Tita Puliana Show. The best. Oh, ha? Huh?
22: The Tita Puliana Show!
23: Sa oras na 7:32, nandito pa rin mo tayo sa The Tita Poyana Show. I'm sure maraming dyan, busog na. Yung iba naman dyan, wala, naghihintay pa na may mag-iaya. O, diba? Kasi minsan kasi parang wala kang ganang kumain, diba? Ano, kakain na tayo. O, diba? Hindi sila nagkukusang loob. Kawawa namin yung mga bulatin nila. Dapat kasi pag oras ng kainan, kainan na agad. Wala na mga hihikayating ka pa. O, diba? Pag pumapasyal ka sa bahay ng isang kaibigan mo, sabi mo, oy, kain tayo. Ay, busog pa po ako. Pero actually, gutom ka na noon. Baguhin na natin. Dapat lumaya na tayo sa mga ganyang kaisipan. Pag niyaya tayong kumain, kain. Kunya-kunyari ka pa. Kumain na po ako. Busog pa po ako eh. Wow. Hello naman dyan kay Zabala Valeriano Joven. Dyan sa Bulan, Sorsogon, Fabrica. Ayan. Good evening sa inyo dyan sa Sorsogon.
24: Trending!
23: Trending! Tumitrending ngayon ang salitang halfies. Halfies. But actually, it's half, no? Half or kalahati. H-A-L-F-I-E-S. Halfies. Parang gawa-gawa lang yung salitang yun. Ano? Ito po naman ay naging controversial na ngayon. Dahil merong isang mahilig mag-pageant. Pageant? Isa pong pageant personality na si Brandon Espirito. Ito ay male pageant personality, no? eh biglang nagsalita at syempre pinick up ka agad dahil syempre ang lalaki ng tenga ng mga reporters ano? Ang lalaki ng tenga ng mga nandyan sa pageant na yan, lahat ng sasabihin talagang pinapakinggan. Ang sabi kasi niya, parang mahihirapan daw makipagsabayan ang mga Pilipino sa international pageants kung walang halfies. May pa-halfies-halfies ka pa. Ba't di mo lang sinabi ka agad na mistiso o mistisa? O, diba? So, maraming nag-react. Marami talagang nag-react. Bakit ganun? Bakit biglang, ano, wala na tayong sariling ganda? Eh, alalahan na natin yung ating dalawang Miss Universe ay Pilipinang-Pilipina ang dating. Gloria Diaz at si Margie Moran. Margarita Moran, di ba? Talagang Pinay na Pinay ang dating na mga yon. Very oriental. Eto lang dalawang sumunod, eh, yun na, halfies, mga mistisa. Si Pia Wurzbach at si Catriona Gray. Wow. Oh, ayan. Tsaka yung iba pa, marami talaga mga misti-mistisa na nakakasali din sa mga beauty contest na ganito. Pero hindi natin malaman kung bakit ba nila ginagawang malaking issue ito. Dahil siguro napapansin din nitong si Brandon Espiritu na pag halimbawa no, sa mga halimbawa nandyan na sila lahat sa stage, mas napapansin talaga yung may pagka-mistisa. Yun, sa mga male pageants, ganun yun eh. Pagka mistiso, napapansin ka agad, malalaki, mahahaba ang bihas, at saka malalaki ang katawan, di ba? Pero kasi pag Pinoy, katamtaman lang ang katawan natin. Pero mas gusto ko yung katawan ng mga Pinoy. Ayoko masyadong malalaki. Hindi natin alam kung ano bang pinaglalaban nitong si Brandon Espiritu. Kaya tuloy ngayon, marami nang bumabatikos sa kanya at siya daw ay binabash. O, diba? Eh, dapat lang. Ang dami kayang magagandang Pilipino at mga Pilipina. At ito nakaraan yata sa Miss Grand. Alam nyo, nakinig sila sa isa kong ipinaglalaban nung mga 5 years ago. Actually, chumichika-chika ako noon. Sabi ko, bakit kailangan yung mga beauty contest na naka-makeup? Eh kung gusto nyo ng beauty contest, dapat walang makeup. Aba, tinry ba naman ng Miss Grand? Ang daming naligwak, ha? Ang dami palang hindi maganda pag walang makeup. Yung iba... Yung iba mga mukhang paan ang magsasaka. Sakit ko namang magsalit. Ah, ako talaga, no? Alam ko yun. Ayan naman nung lumabas doon sa Miss Grand. Aba, nanguna din si Gazzini. Kasi maganda siya kahit walang makeup. Pero yung iba, naku po! Kakashokot. Pero maganda ang katawan. Pero at least parang feeling ko, ay talaga, ginawa din nila. Kasi iba naman kasi pag ang beauty contest ay yung pagandahan ng makeup. Hindi naman talaga pagandahan ng beauty. Tsaka dapat nga, tigilan na yung mga beauty contest na yan. Kasi naaawa talaga ako dun sa mga hindi na nanalo. Diba, nakatingin na lang sila dun sa likod. Parang ha? Kaya hindi, never akong nagja-judge ng mga beauty contest na yan. O kahit nga singing contest, pag may nag-request sa akin na, pwede bang mag-judge? No. Dahil naawa ko dun sa mga ano, yung mga natatalo. Diba, gawin nyo na lang parang ano, parang presentation ng mga talents. O ganun, ng beauty. Pero hindi contest na may kukurunahan. Walang ganun. Alam nyo, nakakatroma yan. Maraming natutroma. Yung mga first runner-up, sa tingin nyo, masaya sila? No! Bago sila bumaba ng stage, gusto nila sabunutan yung nanalo. Ganun naman talaga yun. Kasi ba naman, first runner, ikaw na sana yun. Diba? Kaya yan ang problema sa mga contest-contest na yan. Kaya tigilan na po natin yung mga beauty contest na yan, yung mga singing contest na yan. Diba? Presentation na lang. O, kumanta kayo ng kumanta dyan. Pumarada kayo ng pumarada dyan. Pero walang contest, walang mananalong first prize. Para happy all. Diba? Sabi na, may nagsasabi, negosyo yan, ano? Oo nga naman. Hindi nyo ba naisip yun? Kawawa yung mga natatalo. Sabi na, hindi, kasi para next time, mag-ano sila, magpursigi silang gumaling. Ay, nako. Kailan pa? Kaya tigilan na yung mga contest-contest na yan. Ayun nga, nakinig nga na nga sa akin ang Miss Grand na walang make-upan, pero mukhang hindi na nila itutuloy next year. Walang tsakad. Sabi na, ikaw talaga? Ano yung mga idea mo? Kaya okay ha, pag medyo may mga beauty ko, you just say no. Sali ka na sa beauty, no, sorry po, hindi ako sasali dyan. Sali ka sa singing contest, ay hindi po. Talagang may pagkakataon naman na if you will shine, you will shine. Hindi naman sa pamamagitan ng mga singing contest na yan, mga beauty contest na yan. May mga dance contest din. Tingnan nyo nga yung mga sumasayo pag walang music. Mukha silang mga bulate. O, diba? O, pinapractice ko lang yung aking freedom of speech. Pwede namang huwag kayong sumang-ayon sa mga pinagsasabi ko. Kasi nga, Independent Day, diba? Independent Day! O, bukas sa ating pagtatanghalan The Tita Pollyanna Show, hindi ako magsasalita. Kasi yun din ang aking Independent Day. Joke lang. O, ganun. Dahil mahabang ang ating magiging weekend, sana po naman ay pagpursigihin natin na maging mas malapit tayo sa ating mga kapamilya, ha? Huwag kung saan-saan pumupunta. Kung ano-ano pinagkakabalahan, lalong-lalo na sa ating mga senior citizens. Kung halimbawa kasama natin sila sa bahay, ipasyal natin sila. Diba? At tanungin natin kung anong kailangan nila. At syempre, magpakwento tayo. Kasi parang gustong-gusto ko yung makinig sa mga kwento ng mga lolo at mga lola natin noong kanilang panahon. Although yung iba ha, bihira na ngayon yung nakaabot ng panahon ng giyera. Ang mga lolo at lola ngayon ay mga pinanganak ng mga 1950s. Kung kaya naman, bihira na yung mulat na mulat pa nung panahon ng giyera, yung maikukwento pa nila kung paano sila nagtatago sa mga Hapon. Wala nang ganon. Pumanaw na sila. Kaya ngayon, yung mga lolo at lola natin, mga from the 50s lang yan. Although, yung iba, ipinanganak din yung panahon ng giyera, pero hindi, wala silang natatandaan dahil baby pa sila nun. O, diba? Kaya maging masaya na lang tayo sa mga kinwento ng mga lolo at lola nila sa kanila. Kasi I'm sure nagkwento din naman yung mga lolo at lola at mga nanay at tatay nila, di ba? So yun na lang ang i-share natin.

0: Hello! Welcome sa panghuling oras ng The Tita Pollyanna Show. Dito pa rin po sa One Radio Tabaco at One Radio Daet. Your best cafe radio every night. Siguro naman tapos na kayo maghapunan. Kumain na you? Hindi pa nga eh. Anong gusto mong kainin? Ay, gusto ko sana ng kare-kare. Uy, gabi na. Huwag kang kumain ng kare-kare. Ayan, tinatanong mo ako kung anong gusto kong kainin. Tapos pag sinabi ko eh, naku, huwag na nga lang. Maitan po agad. Ganyan lang kami palagi ni Baby Doll. Baby Doll, oh. Nagagalit siya sa akin pag tinatanong o pag sa halimbawa sinasalungat ko yung sinasabi niya. Oh, ganun talaga pag naglalambingan. Diba? At least
1: greetings, greetings, shout out Boulevard.
0: Greetings, greetings. Tara na, holding hands na tayo. Yakapan. Talagang habang naglalakad, magkayakap. Lalo-lalo na sa mga breakwater. Ayan. Sa mga boulevard. Ako, talagang na-excite na ako sa ganyan. Of course, binabati natin ang magandang-magandang gabi. And happy listening. Ang Bermas, Bersiliano, Castillo, Bello, and Banyares family. Diyan po naman sa Panarayon, Bacacay, Albay. Take it from ikaw na po, family of Fatima Tabaco City. God bless you too, Eusebio Castillo. Hello, Tita Cherry and family. Good evening. Ganun din kay Kuya Mo na masayang masaya at double pay siya bukas. Hello kay Christian Abrera Chan. Good evening. Romnick Belaos. Ganun din po sa mga boarders ni Dandan Al. Sina G-Bert at ang sa iyang agum na si Aning. Ganon din naman kay Daisy Bernal Bonaobra. Good evening. O eto may pahabol pa na pagbati si Kuya Dandan. Si Jeb Bataga dyan sa Molavi Street, Legazpi City. At ang kapatid na si Bibi Ko, Leia Bataga. Nakikinig daw sila palagi. Thank you so much. Ganon din po naman kay Loop Bass Bernedo. Bernedo, Romantico family, dyan sa San Lorenzo, Tabaco. Good evening. Dyan po naman sa Bulan Sorsogon kay Zabala Valeriano Hoven. At syempre kay Nena Palanas Bobbies. Maray na banggi po sa Indo dyan. Ang sabi pala ni Tita Nena Palanas, ang mama ko po, 7 years old siya nung magkagyera. Doon sila sa Aroroy Masbate. Mag-uli sila sa Dimasalang. Ah, talaga? O natatandaan pa ng mama mo ang mga pangyayari nung panahong yun. Kaya binabati din natin ang lahat na naman dyan sa Suwa, Malinaw, Albay. Thank you so much, Tita Nena Palanas Bobbies, for listening in every night. At enjoy na enjoy daw niya ang music. Di ba nakaka-in-love? Nakaka-in-love daw ang music, ha? Siyempre, binabati din natin si James dyan sa Barangay Bacolod sa Tabaco. At shout-out sa kanyang family sa Floodway, Pasig. At ang kanyang asawa na pinakamamahal niya na nakikinig everyday sa One Radio. Thank you, James. Diyan po naman sa Mandulungan Daet. Good evening kay Chat Dolores Pacao. Siyempre, binabati natin palagi si Kagawa John Bongalon dyan sa Baranghawon. And of course, kay Noel Bongalon. Good evening po. Bongay family dyan sa Binitayan. Good evening. Greetings galing kay Errol. Let Borillo, good evening. Dyan sa Zone 3, Burak, San Lorenzo. Ito yun, itong si Let, ang simpleng lalaki pero ang sarap magmahal. Paano namin malalaman? Paano namin malalaman, Let? Siyempre kay Larissa Banyas, good evening. Diyan po naman sa Daed, sa Ophelia Street, sa Manzo family. Hello po, good evening kay Kuya Albert. Diyan po sa Procuatro, Burabod, Abilgos family, hello. Abais family sa Lagon. At diyan po naman sa Kamambugan, sa Sofranos family. Good evening din dyan sa Belen Tiwi Albay, kay Jurcel at kay Jeric, and of course kay Hazel Sid. Dyan po kay Tita Eva sa Kanaway, good evening. Good evening din sa imong duwang apo na sina Maika at Miara. Hello kay Det Seed dyan sa San Ramon. Hello, Ren. Diyan naman sa San Carlos. Anong ulam mo ngayon, Ren? Pinakialaman. Binabati din po naman natin ang lahat na nandiyan ngayon sa Tabaco Night Market. Most especially kay Mami Normita Contreras. At sin sa gabos na para tuge, para tokwa, as in para rapper. Diyan po naman sa Tabaco Night Market. O ano, namamalengki na ba si Tita Chris Barameda? Hello, good evening Tita Chris. At ganun din po naman sa lahat dyan sa Chris Resto Grill, kay Mami Lani, at kay Mami Evelyn. See you soon. Wow! Talagang natawa si Kuyo. Sa agong pala ni Karen Box. Kumusta ka na, Box? Mahigusun. Wow. Benigno and Shirley Belier and family. Diyan po naman sa Datag Santa Teresa. Corazon Bona Obra and family. Diyan sa Basun. At syempre kay Alma Buave and family. Diyan po naman sa Puro Cuatro Barang Hawon. Good evening. Binabati din nga pala ni Anthony Madera ang kanyang mga friends dyan sa Tabaco City. Si Anthony Tagadaet, binabati niya ang kanyang mga friends na sina Marjorie Bonaobra at Larry Brutas dyan po naman sa Tabaco City. Siyempre kay Mami Salina Bonina, good evening. Hello dyan sa Upper Bonga Bakakay Albay. Sa Barha family, Tita Sardi, good evening. Ganon din kay Jacob at syempre kay Tita Frammy. Kumusta na kayo dyan? Dyan po naman sa Kinale, good evening to the Vergara family. Most especially to my amiga Maria Emma Vergara Gonzalez. Siyempre si Mami Upeng at si Tita Nora, Tita Jealousy at Tita Al. Hello dyan sa Riosa Street kay Ate V Bongala. At gano'n na rin po sa Kalisan family, Kuya Rudy and Tita Tess at si Ariella. And of course, dyan po naman sa Nawang, Barangay Tres, dyan po naman sa Malilipot. Buena Bajo family, good evening. Hi, Tita Weng. Dyan po naman sa Rapo-Rapo, binabati natin ang mga aki ni Chapmalin. Coral family, dyan sa San Isidro Buring. At syempre si Uning, dyan sa Purok Tres, hindi ba kake Albay. Alex Imperial and family, sa Daed, good evening. Ating hotline 0961447392 para sa inyong mga requests and dedications and shoutouts. So the Tito Pollyanna Show every night on your best cafe radio. One Radio Tabaco, One Radio Diet.

0: Doon ka na lang habang buhay. Minsan, nasa gitna ka lang ng proseso. Hindi pa tapos ang laban mo. Hindi mo alam, baka isang desisyon, isang pagkakataon o isang breakthrough lang ang pagitan mo sa pagbabago ng buhay mo. Yung hirap na nararanasan mo ngayon, posibleng yan din ang maghulma sa'yo para maging handa sa blessing na paparating. Kaya, huwag kang susuko kasi minsan kapag akala mo wala ng pag-asa, doon pa lang nagsisimulang dumating ang pinakamagandang chapter ng buhay mo. Ikaw, patuloy ka pa bang lumalaban kahit mahirap na? Usap 1. Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
1: One Radio.
2: You're listening to One Radio
3: News FM.
4: Tindugo na, Bicolandia.
5: Heto ang pinakabago, Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
6: Wow! May bago na namang Best Cafe!
5: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
6: Wow! Gusto ko yan!
5: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
6: Nice! Walang asukal!
5: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
6: Pampasexy!
5: Pampamacho!
6: Pampahealthy!
5: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
6: Perfect!
5: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
7: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black. Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powdered Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
8: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga kapwa ko ay estudyante, Best Juice na rin ang iyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
7: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
9: Kalusugan Alert! Isang healthy reminder po, hatid sa inyo ng Best Caps Minerals Food Supplement. Kailangan kumpletuhin natin ang mineral sa ating katawan upang makaiwas sa pinagmumulan ng maraming malalang sakit. Huwag mag-alala, nandito ang Best Caps Minerals Food Supplement.
10: Ako si Joel, isang construction worker, taga-Rawis, Ligas City, gumagamit ng Best Caps Minerals Food Supplement araw-araw para may sapat na lakas at iwas sakit. Epektibo talaga ang Best Caps sa akin.
9: Araw-araw na ang Best Caps Minerals Food Supplement. Epektibo at safe gamitin ito dahil aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga drugstores sa inyong lugar.
11: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Mura na, healthy pa.
12: The Tita Puyana Show
11: on the radio.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide.
3: One Radio.
4: You're listening to One Radio
5: News FM.
6: Tindugo na, Bicolandia.
7: Marami na ang umiinom ng napaka-healthy at napakasarap na
8: Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix. Mas pinakape, mas pinasarap, mas pinahealthy, 18 times more nutritional value.
9: Nag-level up dahil sa mga extract ng 20 healthy ingredients.
10: Full of nutrients, full of benefits. For coffee time, don't settle for anything less than gold. Best Cafe Gold 20-in-1 Herbal Coffee Mix.
11: Still available.
12: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
13: Best Cafe Black,
14: also available.
15: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
16: 12 pesos lang per sachet.
17: Ang init!
18: Patata!
17: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
18: Patata!
17: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
18: Patata!
17: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
18: Batata!
17: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
18: Batata!
17: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
18: Batata!
17: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o grocery sa inyong mga lugar at hanapin ang...
18: Batata!
19: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
20: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract, at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai, nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
19: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
21: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat.
22: Narito na ang mga produkto ng Snowfresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraming kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod,
23: Snowfresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snowfresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snowfresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snowfresh Kojic Duta Vitamin Soap with glutathione that removes dark spots. Snowfresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snowfresh Tawas Powder Regular and Scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections. and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
11: Handa ang pampamilya. Birthday, breakfast o merienda? Gawin nating special yan! Kay Rapsa Special Bihon.
12: Made from the finest ingredients through sanitary processes to make the most special bihon for your special occasion. Transform every celebration from ordinary to extraordinary with Rapsa Special Bihon.
13: Also available, Lola Nor Palabo and Lola Nor Pansip Bihon.
12: Mabibili sa pinakamalapit na mga supermarket o grocery sa inyong mga lugar.
14: The Tita Puliana Show, the best na tugtugan. The Tita Puliana Show, usapang showbiz at iba pa. The Tita Puliana Show, ang saya-saya. The Tita Puliana Show, the best. Oh, ha? Huh?

0: Pollyanna Show.
1: The D. Pollyanna Show.
2: Oh yes, I oras. Alas 8.32 na. Ang sarap naman ang ulam ni Ren. Inun-un. Ay nako. Hindi yata ako pwede ngayon sa mga ano, paksiyo. Hindi na ako pwede sa paksiyo. Minsan kasi pag medyo meron kayong mga reflux, sa di kayo acidic, parang iwas-iwas na muna sa mga paksiyo, mga adobo. Pahinga naman sa mga maasim. Okay lang na ikaw yung maasim. Huwag lang yung kinakain mo. Hi! Alay ko. Of course, keep on at Punyado Forever is at the Tita Pollyanna Show on Romeld's Dorothy Marketing. Regional distributors can Snow Fresh products, Rejuviant products, Luyan Turmeric Ginger Tea, Lola Nord Palabok, Rapsa Special Bihon, Duke's Bourbon and Pran Biscuits, Batata products, No Time Ice Pops, Deli's Condensed and Evaporated Milk, Drinko Float, Golden Town Sardines, Jolly Candy, Jolly Lollipop Candy, and Sweet Station Mallows. Available region-wide sa lahat po naman ng mga supermarkets, groceries, sari-sari stores, at mga pamilihang bayan. Muchas gracias, Romeld's Dorothy Marketing. 20 years na! Of course, thank you so much sa One Knock Chicken Inasal Diet. Diyan po yan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Centro Candiet. Pasyalaman po kayo sa kanilang Facebook page para sa inyong online orders. Wanok Chicken Inasal Diet. Of course, the Tita Pollyanna Show is also brought to you by Best Juice, Best Caps, Dr. M's Amazing Tea, Kusai Massage Oil, Iran Natural Organic Shampoo, 3-in-1 Whitening Soap, and Charcoal Soap. Available nationwide. Thank you so much, Gems Products. Para naman po sa mga magagayon na taga City of True Love. Sarong lugar sana po para sa tuyang me time as in self-pampering. Pink Spa. Ang Pink Spa niya ang po dyan sa very nice building, Roy Vivar Street, Tahit, Tabaco City, sa Ampang Sana Kanamanda Coffee Hospital. Thank you so much, Pink Spa! At syempre, kung kayo naman problema sa inyong mga labada, ipalavandero na yan. Of course, Leo Lavandero Laundry, you deserve a break from your labahin. Open every day 6 a.m. to 8 p.m. O di kaya tumawag kayo sa 0962-780-0844. Ipa lavandero na yan. Leo Lavandero Laundry. Niyan po dyan sa Purok 1 Karangahan Boulevard, Bombon, Tabaco City. Mabalos po, Leo Lavandero Laundry. At syempre, siguro naman meron na kayo mga balak. Yung iba naman walang plano. Sige lang, basta enjoyin nyo ang napakahabang weekend. Dahil bukas, malamang walang klase, walang pasok. Ay kung gusto nyo pumasok magtrabaho, meron yata ang ano, doble at ang ano nun, sabi ni Kuya. Sabi ni Kuya mo. Enjoy it with your family and your friends, and most especially, kasama ang inyong mga senior citizens. At syempre yung mga bata. Yung mga bata kasi talagang pagbakasyon, feel na feel nila. Ito naman po yung lingkod na bako masyadong magayunon. Maalsu mo na nga niya. Gurang na. Wara ng harang. Sure! Tita Pollyanna, nag-iiwan ng mga katagang. Kung hindi ka naman kagandahan, tapos na ang usapan.
1: What?
2: sweet dreams. Hanggang bukas. Independence Day.

0: You're listening to One Radio News FM.
1: Tindugo na, Bicolandia.
2: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The best talaga. Ang Best Cafe.
2: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
4: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabon na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito pag ginamit mo na. Damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drug Administration.
5: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat, langat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
6: The Tita Puliana Show on the radio. Powered by Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. At tikman ang pinakabagong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe, mura na, healthy pa. The Tita Puliana Show on the radio.

0: 99.7 News FM.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green,

0: You're listening to One Radio News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. Heto na ang programang Gabay sa Kalusugan. Halid sa atin ng eksperto at pinagkakatiwala ang doktor sa linya ng alternative medicine. Kilala at tinatangkilik sa maraming rehiyon sa Pilipinas. Multi-awarded at pinarangalan maging sa ibang bansa. Si Dr. M. Dr. M.
1: Maligayang buhay po sa ating lahat. At maligaya ko pong ibinabalita sa inyo na meron na pong Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito po ay nagtataglay ng alingatong roots, ampalaya, L-carnitine. Siyempre, wala po itong asukal dahil stevia po ang ating sinangkap. May sangkap din ito na masarap at kakaibang lasa ng kape at ang ating paboritong creamer. Ang Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Sa puntong ito ay nais ko pong talakayin sa inyo kung gaano kahusay ang isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green. At eto nga po ay ang alingatong roots. Ha? Alam nyo po ba na ang alingatong roots ay mayaman sa antioxidants? At lagi ko pong ipinapaliwanag na pag mayaman sa antioxidants ang isang bagay na kinakain po natin, makakatulong po yan para maiwasan ang mga chronic diseases tulad halimbawa ng diabetes, high blood pressure at ang sakit sa puso. Ha? Kaya ganun kahusay din ang alingatong roots mga ka-wellness na isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Maliban doon, mayaman ang alingatong sa mga properties na tumutulong para lumakas ang immune system. Tandaan po ninyo, kapag malakas ang immune system ng tao, yan ang ating natural na panlaban, laban po sa iba't ibang karamdaman. Kapag pumapasok po sa atin, halimbawa ang iba't ibang viruses, bacteria, ano po, parasites at fungi, ang unang depensa natin dyan ay ang atin mismong immune system. Kaya dapat malakas ang immune system nang sa ganon hindi tayo basta-basta tatablahan ng iba't ibang karamdaman at kung sakaling magkasakit tayo, mas mabilis po tayong gagaling pag malakas ang immune system. Ha? Ang alingatong malaking tulong din para sa ating digestive health. Tandaan ninyo ha, kahit gaano kasustansya ang inyong kinakain, kung hindi naman maganda ang digestion, hindi rin po nasusulit yung sustansya ng inyong kinakain. Kasi kapag tayo'y kumakain ng anumang pagkain, yung sustansya po niyan ano, ay pakikinabangan lamang ng katawan kapag maganda ang digestion at maganda ang metabolism. Sa isang bagay na yan, makakatulong din ang alingatong. Dahil ito po ay nakakatulong ano po, para gumanda ang digestive health at maiwasan yung bloating. Ha? Okay? Yung parang punong-puno ng gas, ano, yung tiyan mo, yung indigestion, yung hindi ka basta-basta matunawan, maging yung constipation. Eh yung constipation, kapag irregular ang bowel movement mo, ibig sabihin ay hirap kang dumumi, ano po, hindi rin na ilalabas ng katawan yung mga waste at toxins na dapat ilabas ng katawan para maiwasan ang iba't ibang karamdaman. So kapag maganda ang digestion, kapag maganda ang metabolism, maiiwasan yan yung bloating, yung constipation, ano, at ang sustansya o nutrients mula sa ating kinakain ay madidistribute sa buong katawan. So ganun ka-importante na maganda ang digestion, maganda ang digestive health. At dyan, isang bagay pa yan na pwede po tayong matulungan ng benepisyo ng alingatong roots. Maging yung ating mga buto, ano po, at ang ating balat, ano, ay natutulungang pagandahin ang kondisyon sa pamamagitan po ng alingatong roots. Eh, palibasa, mayaman sa antioxidants, pwedeng magdulot yan ng magandang itsura, mas magandang appeal ng iyong balat at pampatibay ng buto. Tulong din yan para maalis ang mga pananakit sa katawan, ha? Dahil ang alingatong roots mayaman sa anti-inflammatory properties at meron din siyang natural antibiotic properties na nakakatulong para maiwasan po ang infection. So ilan lamang yan sa mga benepisyo ng alingatong roots. At ang alingatong roots, isa sa mga pangunahing sangkap ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa programang Gabay sa Kalusugan ni Dr. M. Muli nyo kaming samahan sa mga susunod naming programa tungo sa mga kaalaman sa pag-aalaga sa kalusugan.
3: The time now is 6 o'clock on One Radio.
2: Ang kalayaan ay hindi lang kasaysayan. Ito ang ating pagkakaisa mula sa mga bayaning lumaban noon hanggang sa bawat Pilipinong patuloy na naglilingkod ngayon. Ang diwa ng kalayaan ay buhay na buhay. Gunitain ang kasaysayan ng ating kalayaan. Isabuhay natin ang pagiging malaya bilang isang Pilipino. Maligayang araw ng kalayaan mula sa himpilang inyong pinakikinggan sa Diet One Radio 99.7 News FM. Tindugon sa araw ng kalayaan at magpakailanman.

0: One Radio, 99.7 News FM, .10.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
3: Wow, may bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow, gusto ko yan.
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitate para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold, 20-in-1 coffee, and Best Cafe.

na ang bagong sarap ng chicken inasal. Dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Meron kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Minsan, mapapansin mo na kahit wala ka namang ginagawang masama, may mga taong tila mainit pa rin ang tingin sa'yo. Madalas, hindi yun dahil may mali kang ginawa, kundi dahil may nakikita sila sa'yo na gusto rin sana nilang makuha o marating. Kapag may mga taong naiinggit, minsan nagiging dahilan iyon para maliitin, pintasan o pag-initan ang iba. Pero tandaan mo, hindi mo kontrolado ang nararamdaman o iniisip ng ibang tao. Ang mahalaga ay patuloy kang magiging totoo sa sarili mo at huwag mong hayaang sirain ng inggit ng iba ang iyong kapayapaan. Sa halip na patulan ang negatibong enerhiya, mas mabuting ipagpatuloy mo lang ang pagbuti at pag-unlad sa buhay. Sa huli, ang inggit ng iba ay kadalasang refleksyon ng sarili nilang insecurities, hindi ng tunay mong halaga bilang tao. Ikaw, naranasan mo na ba na pag-initan ka kahit wala ka namang ginagawang masama?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
7: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
8: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
7: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
8: Sige, papalaundry ko na lang.
7: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
8: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
7: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
9: Available in all supermarkets near you.
2: One Radio 99.7 News FM.net.

0: One Radio 99.7 News FM.net.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: One Radio 99.7 News FM.net.

0: Ang kalayaan ay hindi lang kasaysayan. Ito ang ating pagkakaisa mula sa mga bayaning lumaban noon hanggang sa bawat Pilipinong patuloy na naglilingkod ngayon. Ang diwa ng kalayaan ay buhay na buhay. Gunitain ang kasaysayan ng ating kalayaan. Isabuhay natin ang pagiging malaya bilang isang Pilipino. Maligayang araw ng kalayaan mula sa himpilang inyong pinakikinggan sa Diet One Radio 99.7 News FM. Tindugon sa araw ng kalayaan at magpakailanman.
1: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Minsan, mapapaisip ka talaga kung bakit parang ang dali ng buhay ng iba habang ikaw, pakiramdam mo, palaging nagsisimula sa wala. Pero ang totoo, hindi pare-pareho ang simula ng bawat tao. May mga taong ipinanganak na may maraming oportunidad at meron namang kailangang magsumikap ng doble para maabot ang mga pangarap. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka pinalad sa simula, hanggang doon na lang ang kwento mo. Maraming tao ang nagbago ang buhay dahil pinili nilang lumaban, magsikap at hindi sumuko kahit pa ulit-ulit silang nadapa. Ang swerte, minsan dumarating lang kapag patuloy kang gumagalaw at naniniwala na may mas magandang bukas na naghihintay. Kaya kahit hindi man tayo nagsimula tulad ng iba, subukan pa rin nating baguhin ang takbo ng buhay natin. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa taong hindi sumuko kahit mahirap ang simula. Ikaw, naniniwala ka ba na kayang baguhin ng sipag at tiyaga ang kapalaran ng isang tao?
2: Usap One! Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.
3: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe!
3: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
3: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
3: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet.
6: Still available.
5: Best Cafe 8-in-1 Coffee.
6: Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee
5: and Best Cafe Black

0: ang bagong sarap ng chicken inasal dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Meron kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pepso, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pepso, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9, imedya ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte.
1: One Radio, 99.7 News FM, Daet.

0: 99.7 News FM.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah!
5: No problem, honey! Kayang-kaya ko yan!
1: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
5: Sige, papalondry ko na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
5: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with 3 variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
6: Available in all supermarkets near you.
0: One Radio, 99.7 News FM.net.

0: Ang kalayaan ay hindi lang kasaysayan. Ito ang ating pagkakaisa mula sa mga bayaning lumaban noon hanggang sa bawat Pilipinong patuloy na naglilingkod ngayon. Ang diwa ng kalayaan ay buhay na buhay. Gunitain ang kasaysayan ng ating kalayaan. Isabuhay natin ang pagiging malaya bilang isang Pilipino. Maligayang araw ng kalayaan mula sa himpilang inyong pinakikinggan sa Diet One Radio 99.7 News FM. Tindugon sa araw ng kalayaan at magpakailanman.
1: This program is brought to you by Best Cafe Green, 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Mura na, healthy pa.
2: You're listening to One Radio. One
3: Radio. Premium music and beyond. One Radio, 99.7.